Hei Akashvani aizol ni zingda rukaniya vo ina kan hun man da tor duan lok tlang pui ilo ngai thang u daruk le minit nga chanchin thar sap chunga puan dilimi lak chon kan ngai thla hawanga daruk le minit soma azai pol hlarem kan ngai thla anga daruk le minit som thum panga a english talk hun kan ngai thla hawanga daruk le minit som li panga a kalungdum hun kan mang hawanga dar sari le chan veya chanchin thar mizo chunga puan kan ngai thla anga

Van zai pol ti la moi te karon rem tu te kha lung chuan ko shen zai pol ti ania ole tu na chuan zion fa te lom na ni ti la pyd headquarters bia zai pol te nan rem ilo ngai kha hawang u

Zion, fa te lom na ni ti la. Mga moy ta kamin ron oi tu te ka PYD headquarters bial zai pol te ania. Tu na chuan ifapa choi moy ro ti la. Lung chuan ko shan zai pol te nan rem milong hai thawang u.

0: app kal tlangin fui tu thatak lo ni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app bi race kal tlangin announcer te kan program te rating ipek thei ba ka ingai dan isoi thei ni kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel don ani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
1: hei akashwani aizol ni chomadar som pakhata hian dan le shrai kanun ki bati hun kan manga nga he huna hian chongding pui chongthu on free legal aid chungchang kan ngai thla angatin emmanuel l thazualan no pangdik na chanvo ti chungchang asoina kan ngai thla hodon bokani tin chonu dar khatle minute somli a hian thadun hun kan manga nga heta hianin tunge ruati ingai zong vanal ruati le lomzia lalom zwali khyang te tenan sakan ngai thla angatin rose parity la rosang len re dj lelve himitanan sakkan ngai thla anga tin lai zun ti la zir sang zela nam tele mimi van rem rempui ren thleitanan sak kan ngai thla haudon ani tin chonhudar hnia hian chanchin thar sapthunga pondili milak chhon kan ngai thla anga hei hi chanchin thar hindi a pondili milak chhon ina zuianga tin chanchin thar mizo thunga pon kan ngai thla zui bokang tuna chuan thlirvel na hun ilo hangang u

Hei hi akasvani aizolani HD lamal so makania hlirvena hun kan lo thlengta a tukina mingai thatu zong zong te ni thar chube vekule voin hi zuni kwa thole ni ani a ngai thatu te voin thlung taka hun mang turin tu sakna kan la na cheu tukina hen aizole chevela chon khuwa thra a chumero tam tewa jingkara tangin porua khalum leng reng veu mai tukina hen kolai dunga taksa soi zoi an thanem veu va lethe tlan vel po mu tur anom le nual pokani tukin jing dar li le min somthum pakhat kha ni chuaka voinlai da ruk le minit nga a atla le anga voini re song hi dakar som pathum le minit somthum pali ani ang statement center chin sia da ni niming khan aizol chu lumlai berin celsius degree som ni pariat hafo lai berin degree som ni pani ani boro kan nong omsa chu non lai berin za somriat ro lai berin za somru kani akuweather.com in district kopui sang sang kochin tur atarlan danin voin hian aizol le sai tu la lumlai berin celsius degree som thum le volai berin degree som ni pakhat ni turin atar langa celsius ple khuzol alumlai berin celsius degree som ni pakwa le volai berin degree som pakwa ve ve ani kolesip ni kole som ni pani champai ni kole som pakwa lunglei ni ret le som pakwa na thiel ni ret le som ni long tlai ni nga le som ni sia ha ni thum le som pariat mami district hi tlemineron da sang le dewa alumlai berin celsius degree som thum pathum le volai berin degree som ni pani ani kochin thir lok na imd aizol center mu lok tanin voin hian mami kolesi paizol champai ser chip lunglei long tlai sia ha le na thiel district mun rang ranga mun tam zo ka ro sur the na za som nga atanga za som sari panga oma khozo le sai tol district mun tlem te za som nga atanga za som sari panga tho ro sur the na om boka tin khochin thri lok na imd aizol center mu lok tanin voin hian ma mit college paizol champai ser chi ple lungle district mun tlem te ya ro ba ka trek le thli nawak lo thok thei din muna om boka ni tukina police station le outpost rang rang report kandon danin aizol police station atang me pa pakhat ruk ruk awanga man anaya kulikon police station ruk ruk thila rin hen le poisa inbum na thil awanga man me pa pani an kol boka zonom outpost atang me che pakat scooty ruk chung sang rin lel man anaya siha police station ruk ruk awanga man me pa pani le poisa inbum na chung sang rin lel awanga man me pa pakhat an kol boka ni tukin report kan shet thei china tang hian vai va kon police station le search police station ate va ne thlang takin tang kol lai nei lo vani por tin hun lam longai

nei thanga ani do nani tin zandar ya ta thalai ti huang hun kan manga nga he huna hian in thak theng na ti thu pui manga lal lal len pui le achhian te chan mari western hunan manna kan ngai thlaho bokang

kan hlangai thlak tak kha kan ram nei chhun ti hla mi mi ren thlena thiam tak le moi takar run sakania ole tuna chuan sila thleng lian an tlom ngai na hlu ti hla asakhilongai thawang u

kan lamai thak ta kha tlom ngai na hlu ti hla parpui chong thuina phwa sil thleng le nan thiam taka ron sakhania ole to na chuan ram ngai hlahun kan man meka kan hlanu nung berotan sil thleng le na ve ke na mizo thon thu ti hla asak mangin kan hanin oi ho do na ni sil thleng le na mizo thon thu ilo ngai thla wang u

kan langai thak tak kha vul zelang ti hla heret colony na moi taka ron sakania ole kan hladot le atan chuan mangai na king bai ti hla zosun f lenza oma sak mangin kanin oyanga hela hi ti zoram pela phwa ani mangai na king bai zosun f lenza oma hilongai thawang u

Kanlangai thak ta kha mangai na king bai ti hla ti zoram pela phwa zosun eflal za omana thiam takle moi ta karon sakaniya kanhla ngai thak le tur hi diruk ti hla Herod colony ina asakaniyang diruk Herod colony ilongai thawang u

tuna remote kan ngai thak tur chu laisa siu mo ani a na tum ani aron tum tu tur chu vitamin a peto ani a ama saverin siu mo ro mo pheng long oi la kan ngai thadon ni

kan choi moi chia mang che ti hlar an rem tu te kha aizol veng lai ko shan zai pol te an ne kan e thang le tur hi kan ta ni hlu ti hla ni vele don thunga puk pui baptist ko shan zai pol ten an an rem vele don ni hingai thate ang

0: tuna chuan naupang dingna chanvo ti kan ngai thla oleng aron soi tu tur hi Emmanuel Chazola bung ko na mi ani
1: naupang ti hian mi tu po kum sompria chin noi lam zong hi hua ma naupang te hi nakin loka la puitlin mai turan ni a chu mai pialama ramtin malam hun hi naupang te nen hian ein thun zom vek ani chu wang chuan naupang te hian khutlang le sarkarin abik taka anven him le ngai sakhi an momo tak zeta mi zong zong deuh tho hian naupang te hi boruang nuam le thlamawnom tak noia an taksa riu ru le hrian na hi a than len theina tan kan tho ho angai ani naupang te hian ei tu tha le hrisel in ti hlim na hrisel na tha zirna le adang hrang hrang nei hi an ding na le chan vo ani a tin ngai tha le tin nom na laka an film theinan khutlang le sarkar hian chak tak le hlok thlak taka ma kan lak angai ani mithiam te hian naupang te hi an ngai poi mai in an vei em em a chuwang chuan ke ni mizo te nge po hian naupang te hi mut mo hnar mo a kan nei theinan le kan no chian le zual theinan naupang te tikna le chan vo i do ngai thlak chum zo mila india dan pui noya naupang te tikna le chan vo preambula chang phat hian kan india dan pui hian naupang ham chan na tu chung cha na ron soi lang ha la kan preambula chuan india khua le tu in to phot chuan ur sun taka india hi op tu nei lo indu sak ton taka kho sak hau na sa kho in tuk tlan na mi pui ai o a in thang ram le ma ni a ro in real ram din in tiam kam chung le ami le sa te ta na khutlang sum le pai le politics sa ro rel na dik ngai tu na ngai dan soi chua thei na rin zong sa kho rin na le bia ka za len na din mun le ham chan na rual khai siam le choi kan ti na in zia ka khua le tui ti a hian no pang hi an te lo wangin preamble noi a hian a chunga kan ta lan ta ham chan na te hi an ding na le chan vo ti kan ria ta chao me fundamental rights noi a no pang te ding na chan vo lo ngai thla chun zomila article som palina article som palina hian dan ma a in tuk tlan na soya india ram chunga mi tu po in dan ma in tuk tlan na ne emo dan manga in tuk tlanga in hum him na san vo ne chu aram pum hian a hial phat san tur ani lo chu wangin mi tu po dan ma chuan in tuk tlang kan ni ang nge in no

0: nau nu cham le chuan cham te mil tleng thei ang bera kalpui tur ani palina naupang thanlen dan kai lawn hrang hrang te hretur le a bul thuma an mamaw le tikna chan vo ti hlaw tling turin tin a chunga kan tar lang ba ka hian naupang kum tling lo in nei tir te hi dan phal lo ani a meichhia hi kum som pariat a tlin hma a pasal nei tir hi phal ani lova mipa erawh chuan kum som hni le pakhat a tling tur ani chhung kawthil avanga naupang kum tling lova in nei lui tir hi mizoram a chuan kan la ching lutuk lova amai erawh chu avai ramai erawh chuan heng hi a hlur hle ani hei hi thil pawi tak ani hetiang kan chin ve lo nge in a turin nu le pa le kawtlangin naupang te pawh kan thil hrian mawlh mawlh le kan ven pui an mamaw tak zet ani hei bakah hian civil suit civil court a inkhin na kan tiang chi a te hian naupang hi tel an rem lova tel an ngai ani chuan an io2 puitling an awm tur ani naupang finna le an ngai tuana te ala tlem avangin dan chuan heng inkhin na laka hian hum him tul a ti tak zet ani tin dan phal lo poi khoi na naupang alo tel ve ani chuan naupang thu buai nei te thu buai ngai tuana tur court juvenile justice board children court chan pa siam bi le zel ani bokani khang india dan pui hnoya naupang te dingna chan vo kan soi tak te le dan dang a thang te a naupang te tingna chan vo kan soi tak te tang khan nakin luka kan ram hmel ani mei tur naupang te hi an mani dingna le chan vo ran chunga kan choi kana kan dom zel hi mitin te kan ti tur le kan mo phurna ani ti kan sia ta chaw me
1: tuna kan ngai thak ta kha no pang ding na chan vo ti ania aron sei tu kha Emmanuel Chazwala bung ko nami ani su ti zong su tun chum dan le shai kanun ki ba thun kan man ho the chun le ta Akashvani aizola changa puan chho ani

sapan hi na tur hi enchim lo pari ti ani ve le anga lian thang puin ron sa anga hela zo a hianin ching khwal di zun ti lak nei thak chun zo manga si wan du sakin aron sak chun zom vele donani.

ngai te na leng le ta song long pui le ka dira lo chuanin che dang pa lor ka tum lo ve

Ngay thak ta kha ai khyang zai mizo cultural organization tinan sakania chuti sung chu tun tum ta na people zai huna zai kanon ti chwa thei chonia hi hi akashwani ai zol ane tuna chuan in dar khat khat le minute som li halon vele ta a chudun hun kan manganga tun tum mai hianin azai kan ngay thak chun jom velenga tun tum mai hianin tu nge ruati nga izong ti te rose party ti te ngai thadona ni Hala tu nge roti nga izong ti la ron sa tu tur te hi vana roti le la lom zwa li kiang te ten nia in ngai tla te ang a.

tungi roti ngai zong til la wal roti le lom zol khyang te ten an sakan ngai tha zawa aba moi dun em tro on an thiam don boxi a an thiam dana dang a engi ni ain ang lo ti mai lo chu ole kan hlap ni na tur hi rose pari ti ni dona hela hi rose sang liana phuani a ma po han hi ron sadon nge nge a rose sang liana a rose sang liana sakkan ngai tha masa anga ti chuanin digital ven himin ron sadon bokani a moile don le mai ngai chati ang

Rose pari ti lak ni ngai tha ro sang lian le di jil ven himi ten ron sa a moi le le mai a te chuan in kanla pathum na tur hi lai zun ti hla ni don he hla hi pakhat cha a enge ni artist pakhat che na sakang ngai thaman to dona minute li cha kan nei to a chuwang chuan in zir sang zel nam te na sakhi kan ngai tha ang a lai zun ti hla lo ngai thang o

kan ngai thak ta kha ching khwalen moi ti hlani in moi ta karon sa tu kharo thang pui awar te ani kan ngai thak le tur hi mangai na ti hla ani a Miriam van nei tluangin aron sa ang

kan ngai thak tak ha mi yam vani tuangi zain in hlamoi ta karon sakha ma ngai na ti hla ani tuna chuan cha chuang di ti hla kan ngai thave thunga joseph silarin moyan aron sedona ni tunai lo ngai thang u

0: 3,242. And that is the end of this news bulletin.
1: Hi Akashvani Aizora Sinihin. Zu nikwa kum thong ni le kul ruk chon ni ni ni lai chan kan van mang chang halai kan chan kan gai tu vil ti na nan kut kan tai na chan than du le na chong thaka si tu chan chan hin heni la lian pui fan ai thong thuai le cher hliang ni pathian thang that nak lan sak mi kan ngai halai ma sa bi ka thong thuai ni zung zal nu nak van ram ti la sak mi ngai hau si

Zion lang til hakan ngei mi kha thong thluai sak mi ase atu chun cher hliang la sak mi thong thabia chim ding na ka fial ti la ngai ve nau si

chera hliang ha sak mi tu kan ngai mi kha thong thabia chim ding na ka fial ti ha ase athu chung thong khloi la sak mi kan ngai ve than halai kaza pi lo ti ha sak mi ngai nau si

thong khloi le sakmi tuikan ngai mi kha ka za pi lo ti la si henelian pui fa nai la sakmi ngai ve than hau si lo khri ti sen thoi nak ti la ngai hau si

kan ngai thak tak ha sui lung len ti hla eknes vanal kol ti ri sakani kan ngai thak le tur hi firoz zo mangayan apoi nge ti hla sakani tunai longai thang u.

mangai mangai ti la thiam ta karon satu kha eknes wanal kol tiri ani ole tun chu mizo la ak ngai thak hun beratan lung ka chire ti la kan ngai thanga firoz zo mangai an aron sang

kan ngay thak ta kha firoz zo ma ngaya zai ni in na lamoi ta gran sak khalung ka chire ti hla ani ole chu ti zong chu tun chum mi zo hla huna eknes vanal kol ti ri le firoz zo ma ngaya te zai moi tak tak kan ngay thak the ani le ta akashwani aizol changa puan chua ani hei hi akashwani aizol ani puan tur poi mo kan don te ilo ngai thang u akashwani chuan zan indar sari le mit nga achanga dariat in kara FIFA World Cup sang ni som ni paruk hi lok na chung changa live discussion interaction program abot sa idona ming than sanga lengjem sports writer le mangai hlima aizol post sports writer ten hunan nun mang anga mobile number 9612588677 a hian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo inbiak po thei ani ang he live phone in interaction program hi transport department mizoram sponsor ani SMS zo theina number hi kan puang non le ange 9612588677.

HIV AIDS in imit ati ma in entudik isua in la kondom ayin lalpa chi na hi inve na chazo ka ni di siala nom chen na le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chan na ni ti hi chinot social front asom na ani

0: tunchung sports magazine huna chuan thian ho ti ti kangai thlanga an thupui tur chu mizo in fiam na ti aniang he hun manga in kom tur hian aizol din tharami te siwanal peka lal thaja wale si lar khet ki mi te helo somang u
1: tunchuma kan sui ho tur hi e mizo in fiam na ti ani a mizo in fiam na han ti hi chanin sui tur atam em em mamar chu ton lai naupangte naupangte han ti la thang thar le zwa lai hi chanin han kaman lai kan mizo in fiam na ang chi te kha han ti le to ni la silau tam takha an um to in arin ama ama iro chu kan wai me te te kan kan enge kan ram shwai tu te anang chu khate ang te padun la ya chane mizo in fiam na tek choi nun choi lar te kan in ti mo le to a he chadeu me chu e kaushan thalai sports ang chi te e khate anga te po hen kaushan sang sang thalai kan sports te khate anga te po mizo in fiam na te kan tel le sham sham to heng ti hi a cha em em ma tun a kan in ti mul thar le te hi acha hle in ka sha a kina ma me dang te po hianin a an soi ve du chewin ka ringa mizo in fiam na han ti khanin a ko zau em em ma soi tur po atama e ye a me mizo me chia te chanin man lai a chang a ye tun lai tun na kan a pi le kan no wala kan no le pa te thengin nya nga tun ka nga chanin in koi ba te kha tyang te kha lar em em china in koi ba te a anwam em em china ni thing tlang a oma se lian tan phe ka chanin in koi ba te kha no pang in om tle na te kan in fiam na ber te kha ni a me che no pang tan phe ka chanin in koi ba te kha nuam em em china kan thian kum kan in kan thian kan in kum vedan te kha ani a khang te kha nuam em em a tin in a enge in suk me palam panga te chuanin in suknor te pokha ani anga in suknor te mizo in fiam na chuanin lar e matin tunlaya mizo khwa te pokhanin an handa le to a i kal chet mizo kal chet kal ang chi te amar chu tunlai no pangtam tak hi chuanin thangthar tam tak hi chuanin kal chet han kal te pokha an she to lo tam tak te pokha an omin arin oma chu ba ka chuanin mizo in fiam na e huang chung a huang chung a chuanin in buan te pokha in fiam na vek khani enge na in chakle chak khate anga zol bu ma dai phe ka chan den zol bu ka te ka tyang khani tlangwal te kha an in bon thina khang te kha in fiam na vek ani an china kan soi tak ang khan in suk nor te kang te kha in fiam na a chan in alang sar zual te kha an ni a in ar pathai ang chi te in ar paswal kan ti khate ang chi te kha ani a in sai shui po te po kha tun lai kan war thun zom tak vak lo ho a chanin atila e tin mizo no pangtena e manlai a tunlai te potam tak te chanin kan lati thome thia in vor e ang khate ang te lung mangi kan han in vor rakang te kha in fiam na na a chanin atil thei ome tin in bi ruk siak te pokha e no pang in fiam na pon to rual a anga khachwanin alar em ema in bi ruk siak te jana te poni nga chona te po khatang in bol vom ti te in buan a in dolim khang te po kha alar em em chin tun la ya kan sha tu tuk to lo te po kha ni nga in hong bi kan ti te tin in sui po hi chu a mizo i in fiam na a hi chwanin tun thleng nga kan la ti na sa em em ani a he chu thalai le chalai lo wai me le te anga te po sports thil ti reng reng a kan la tel kha in sui po hi chu alani a tin lung den te kha alar china middle school manlai de one middle school te primary school sports ang chi te kha tianga pheka chanin lungden de kha kanna tel china ti tun lai hi chanin school no pang sports sa hi chanin lungden de kha atam ntmm to lo me thia mai ro chu manlai infiam na chanin lungden inden thui siak ang chi te kha tiang te kha alar mm alar mm hanti ila kan nei masak pol kha ani a tin utokso angchi te utokso te hi chutun la ya pohyanin school no pang angchi no school no pang sports sa te pohang kan tel thar lene sa to mm ma heng te pohi acha mm ma kan tun lai no pang le ban lai no pang han te khin don he chanin kan environment le kan enge kan mun nei dana zir wang te azir ina azir le azir lo wang te po ani mai the ya henga hianin kan manlai in nge in zo in fiam na khang hau ka chu ti thelo tam takha om vele to thungani ama ero chu e manlai ya po in khelte e nge boy pet khang te po kha manlai ya chonin tam lu tuk lo mai the ama ero chu tu na ji chuanin e zon na atling tu em em a heng te po hi e kan choi nun zela kan thelai te hianin e zon na tla kan ni zia kan shechang to a henga te po hian kan lut na sa to em em a tu na chan mizo in fiam na ti a soilan the a atling to a fei fei kho ang chi te khatyang te pokha kan no ban lai te khachanin kantina sa chin ani amar chu a heng te po hi national head a eng ho eng he kho vel hua phleng po a e zon na tla kha alo tling zel to a kan kho vel te achang kang zel a khamia khanin eng kim hi tuna chan kan kho vel achang kang ang zelin kan thil ti reng reng a hianin eng kim hian e zon na tla khianin min siam thevek to ani ti hi ka sai tel do pokani
2: mi zo in fiam na hi a lom lien pathuma we a wen hu na hian thani la pa khan na jo khom bua la in fiam na ni a a pa ni na chuan tui lama in fiam na ani lenga cha pathum na chuan pon to na in fiam na pon to na in fiam na te kha an sai ho le don ne apa khanna chon khomo lai fiam na chon a kan han chai la an mi zo in fiam na thang sa zol te he ar pakal kan ti te kan sai den den putanga chai chun in ar pasual in ar pathai in biruk sia in bikhur lu in buan in bu vor in bu in chai in dolem hi in ral lem chan anti boka chuan in hong bi chuan in ruipo hi chu a lar em em a sap tonga tak of war kan ti khani a in koi pa te po him mi zo in fiam na jing a chan lar bel po ni chu koi ba mi che in fiam na thatak mai ni a in koi pa ba ka hian in koi nok umboka in koi vor umboka heng baka hian in kongkobai um po hi ngai fiam na hlimam tak mai khani a chuan in noi in phe kan umboka in rut pui le din rut pui le din ni chu mi zo zing a chan a she lo kanam khan lo nga a tu nang lai da in rut pui le din thei chu bui tin no po min fit tak ani a heng ba ga hen inside sui po he mu nom ko me a he ba ga hian in se si ho he sia la nga han in si fi ma kha in se si te kha ni a heng ba ga hian in suk her in suk kho in suk nor ho in suk nor po he a mi zo in fiam na la tak kha ni a suk manga an hani nora kha hi chak le chak lo hrin na thathak mai ni mi chau pa a chan in tai ban ti te in thap in them thiam in thar o in vai ba ti te in vok pui vo in vok pui nor ti te in vor in zuan ka len siap ti te ka chik no ka chik ti te ka khet ka puk no ka puk po hi jo no pang chon che ni to ne ka puk he no pan lai ta kan sa dem pan ya kai o kai bu kai bu hi ai mystery na man ro kan man thin vai to pe ulum ten te chon pogo nge ni o ti ve la hang kan en thi da beyblade ka sang hi paruk sang hi pasari ve la no pang te pe ka chon nam chet ka ringa beyblade ka cartoon munam tak khan ya kata beyblade ka mi zo tong chon kai bu ka ne ve ha ka sang hi paruk pasari paria chho ve la no pang ho ina kan ware em khan ya tun ve no ware ta fak lo wa kalchet no kalchet po hi anti ve ngot don ya lo ul me lo wa kalchet hi ul me view si o ul ding me lo hi ni ya chuan kho ding ti te lung choi lung den o lung den hi sa pro da sot put kan ti de o mai khan ya chuan an lang nge a chuan saki bob bai ti te o saki bob bai ti te nei zatlak le me ni ya chuan selim chai ti te selim khan chai ya chuan sukho sukho te po hi mi zo javelin tho ve de kha ni ya sukho te hi mu nom de me ni chuan tang kong sa chon ti te hi mi zo in fiam na chen unique ve de me kha ni ya tang kong cho zon anga han in novel te khan ya utok so ti te hi limong te me ne utok so te hi an noi ze thang de chu a in fiam na ani mai ba ga hen ma na han school kan kal ve lai khan zi tu tu te hen in shem na te kan mang thi na utok so hi in fiam na ni mai ba ga khan punishment na ta te kan mang thi na wi sa le lin ti te ni ha zong te tu in ti te ni hai chi sang tang ni ha kha khu mo la ma mi zo in fiam na mi zo te in fiam na kan nei te kha kha ni a chuan tui la ma in fiam na te po hi kan nei a an so ila hi bo phone ti te bel patom ti he puvana tu na ya puvana report video viral la theo kha kan lo mo chuan ka mi pakhat bel patom tom le lam ti vel te po ti kha khami video te po khalo in la a chiang kop me ta bel patom ni chuan bur selan ti bo um buka bur selan he chuan mai phum tui leu ti ni a in li lu siap in li lu siap ki a ul bera challenge ani boka tu ya khan tholawa han omri te kha ni a in li lu siap ki a nau bang tan nau bang cho de la pui ting mi zo te in fiam na poi mo tak kan ve li lu sia ki in tui the ha in tui the te po hi a in ti lim na cho tak kan ni a cho te ni ta dang le de chu mong lang pui le ti te hi ni a heng te hi a ta ek son ve la han lan ti te pa cha gom ko pe mong lang pui le ti hi cho te mi zo hi sakhi tui le ti te kan nei a in fiam na thale me tui dung chir ti te tui pui sa kai ti te ni a ui tui hai ti te hai ui tui hai hi a hai mi nga tang bo hen ui ei ui an tui an le wa a han hai de pet pet tang kan ka tiam style kan ni a sa pho chon butterfly ti ten ne an le da style ha mi so chon

0: zawh na a zawh theih dawn a ni tin hei in zawh na te chhang hun min hman pui turin in leng duam tak tak mai kan nei a kan hriat lar em em te pu ming than sang a leng zem sports writer le pu mangai hlima Aizawl Post sports writer te an ni a en in hun tha tak mai min pe an buai ri an buai vi vin kan ringa maro chu buai tak kara tin anga hun tha tak min an pe thei hi an chunga pokan lom hle ni ti chung kan sui to ang khanin kan hun hi a top thing a min lo ngai thak saka a tu lang ze la zo na te poin nei chon ron zo turin ngai thatu lam te pokan an som chewani a tu beng wa thak tak tak te pokan ngai thak in be se la tho me ti khang kan tran chode mu mu panga zo ne nei ponin zo na te rem chang kan eng se ling kanon chier chok don nia ama sang pu chi bai ule
1: se sa ile
0: hey ne nang ni chu a mizoram mi pui shiat ten lo ni to sports lama nga phe chonin hei tu huna FIFA World Cup sa ni som ni paru clear log na kan nei don ni ke ni lam hi chu kan zelo review me the maro chu nang ma ni experience ni tak tak te lo ni to buka ton shit na tak tak te in zara tu beng wa thak tak tak te kan ngai thathe tu ra ngai la e amma sa in World Cup sa ni som ni paru ngor ngor kan lu chil ma hian in pumayan so ma sa taila a World Cup to bul te pu han tan a to bul tang te kan tan ve shim shim taila ne a to bul kha thai ti chin ngai kha tu te na an ngai thak du tur sine she ta te kha min an shil ta latin record lang sar zual te po rem chonin kan ngai thang hal don em ne
2: ole ka lo me welcome ma sabar ri kum sang kha za ko som thu ma khel tan ania e sang kha za ko som thu ma tan ngot lo khan sang kha za ko som thu ma khel tan tur khan ing tin nge world cup kha lo ir chua ti kha kan soi ma sak train ka shia ram le ram in khel ma sabar ri kumsang khazakua kumsang khazariat somriat le pani khan kumsang khazariat somsari pani khan e england le scotland and kela glasgow khupia ka khang ngai vena lo khop mya muna mi sangni chuang in ena ka ka international football ma saberania england hi football mu chuak tu in sal an ram football pol po football federation fa football association football association in tingat khan nia chuan ani ka ram le ram in khelma saber ani ba ka khan kumsa ka zariat somriat pathum le riat li in kar khan british home championship an bot sa ya ta chuan england scotland wales le ireland ten in ela ani ram pali ani nil khan nu phe kha chuan khunglai ram vela kon football kha whatsapp ka ngang mai in ma son saka ram kha la duai tua ya chuan kumsang khat le zakua kumsang ka zakua tangin oi olympic football in nel nakha e tel chau tan ania olympic football in nel nam saber po hi england football association bua sai tho fa bua sai tho kha nia ani hoi wat na bua sai nia chuan kumsang ka zakua le pali khan e federation international and football association federational international the football association fifa ka aloding ta chuan fifa hian olympic football hi atira tang khan a pompui ngal mai big lover kum sang khat sa kwa som le paruk ka tang khan a pompui tana chuan an huai hot na nei tur ni sang ka sa kwa som paruk olympic ka tang khan ama ro chuta khan indo pui pakhat na lu chuak ta indo pui pakhat na lu chuwa wang khan olympic khan ni thei ni talawa ama ro chu indo pui pakhat na ti boi lu tuk lo south america khumwal ram pali ti khan football in nilna ni vetana chu chu tu na copa america kan ti kha lo ni ta tu hun thang in ilna nung ta kan ni chok ta chuan indo pui pakhat na zawa kumsang khat zakua som ni tangin olympic khan football in nilna ni chole ni ta khan ka kha fifa hoi hot buat sa ni ta chuan ta khan belgium an champion a chuan sang kha zakua som ni pali le ni riat olympic khan uruguay an champion vele thunga chuan olympic football le copa america football inel na nung tak aron pian ta ka khan e khovel huap lian jok khovela ramsang sang te inel na tu football mangai nen na tu lian jok bua sai du na ka fifa shoi tu te thin lua khan lian tak ka long chau ta chon khati hun la kum sang ka ko som thu ma khel tu in tu khan ti tu ta khati hun la ya president fifa president Jules Rimet khan an ram friends akam

0: tun tum chalai de huang a chuan lem zan ngai nam takan ngai thla anga in tha kheng na ti thu pui mangin la len pui le a thian te chan maru west aizol mi ten hun an lon mangang
1: tlang boi tak mai le khua le tu pui na hual vel chum ten tlang chi pan bo chiai na tlang kara tu ni lo chuak jing re tak mai le ha dam thlak tak mai a suang tua na khat tlang wal tum ru tak mai lal lo ma chuan tho a haya
2: lelom lelom khwa var tonia tho to ro ngreng lo khan
3: nu alo chime bi
2: tim a ni po i tho hun nga kin a chaw zo to zo ka ni hi
1: lal lo ma chu muang chang i da thawa amit anuai nau nawa
3: nu voin na tang hian nun thar ka chan do rim takin na ka thokanga le kha ka sir boka
2: tho chan ni tin i soi zia mai ti tak tak ngai bang si lo
4: lalo lo chok de chan chin tha ro pite ko ni ni a
3: tu chu ne ang som do ni ni
4: do lo do lo
3: a ni zon chan chin tha ro pui ting lo ni zu
2: mun phe in chan chin thar ka shat dir ma chi yam po na khan chuak fat me te
4: lalo ngai khate sarkari kan khuwa ma so na thar aron lalu do na rel mangin bungro te sum do na kung thar te
3: sum do na na tho mai don ti na ni chu
4: o ni e sum do na rem chan tak ani don
3: a pe yom lo e
4: i so do na ka han thir vel te hek ma so na hirem changa kan la anga sum do na bul kan chana kar lo ba sum tam tak kan lu danga mi o sa tak kan ni don si
3: ani mo
4: khovel mi hosa tak tak te hi an hosa hal ve ne ho te a tra bu tran ve thabolo man ni han ngai to chin ma te kan hosa anga chu ti huna chuan khovel fangin kan sin char char toang
3: a nam tuk lama mai to mai ang kam mu ta chu
4: nam chu i pe don kha kho ta ni
1: chu ti lai tak chuan mi pan ni an bula an ron kala
4: e so tu nge lo ka len te
3: Tu mo
4: Felini so
1: Felicu an khuwa nu la fel le tei mak wang in naming thang le a lallo ma ve thung chu
3: i ti bai feli
2: ti bai le
5: ding e mili mang mei din reng a ka thlo khe na thok thei lo ni
2: in ban ni hian thia leng e murwa man in nei mi in van hoi kwan sa em em
4: o ni lalo ma hian ho sak tuma
2: india ho sakin mo
3: o nakina ding tik nia emo mai thai
2: zing thom ma chang khan han chan phat mai la lalo ma hi zing a thom ma chuan khata ngi chuan kan puan nge nge anga yang
4: sia em khotlang poi ni than chia jia sia ni
3: a in va hi kan la ka rin dai phat na sal duwa a lo om so ka lo
6: Feli, kan khua hi ala lun don khop mai mi khua le khol jin po an na tam le ang
2: ni e pa
6: do te hong vela ei tu le thing pui te i si ma nga
2: ngai don na chata ga ni chu
7: ei si mi tham sia fo don lu tuk chan lu ke pui ka pui ang che ma se thing pui a thonin ka in chi la nga
6: kho vela hian a thon na thil don om lo ni a
7: lalo ma chu tiam sia hian ni me a thona kan hmu chin chu
4: lalo ngai tua thar ga nei
3: a chat lau chu ing ma ka ngai tua pe lau lai tak
4: ni khol an local tam don chuan sum lak no tam tak kan nei don kan pani hian thil engamo kan ti ve ngai le khai sil pe tak tak chong lau
3: ing ang thil mo
4: chu wheeler sik na hun kan sia ma
3: chu chu a fo cha don ve
1: chu ti lai chuan an thien par rema lo thleng ve a
8: engei lo sui du na sum do na chu zong a lo hle dol ni chu
3: ma ti nge
8: la lo man na tho ngai do

0: Sir, rua mun na tuang tam tak nei hi that kan ding ta ta ni.
1: Ani zuk ma se rim takin thong chau.
2: Rei lo te ya lal lo ma le athia ta chuat lir thai an sil tan ta.
3: Ekai ka bai chu tharang me ni hi.
4: Kan ve super bai chu aba fai to ve.
5: Vayang chu ka sil vai dar thuk chu mo tai mang na ani.
3: Le sa bon tui.
0: Sabon tui ni mama zo kong chu
2: chun chon lai chuan lallo ma chu felite dora alenga
3: e invare ve
6: beng cheng rengi du mi
3: ni lawe ka ka soi jok chu beng cheng lo hi cha tham wa tha
6: i chung thei so riau mai chuo ting pe ka lo lak sa kong che kale
7: va tui ve le arim te po tui le mai zan pa rim tui po na thi kin kali
6: te do a inge an
7: he ting pui hi lo om le mai
6: lo om a
7: o ni tin ga la kal pha reng don ani
6: i lo kal jiang chu
7: tak tak a hey hi mi zo ram ting pui tui ve ran yang kam mo ti ka shet mi lo ma ga ina de lat ai hiem ni kan pi le bu ten zo lai dien ti chu
6: tim khor ro i fak le do chan ma na san ba yang
2: nakina chuan feli chuan lal lo ma chu notebook ne na ngoi renga lo thu a muwa
6: inge zi a
7: a eng ma i lo ve
6: i ma i ti to chan inge mun ni zia ga ni mai
7: tu hao mai mai mu le
6: in chung chang i sui ve mi la
7: a dang te Suang tuan na tite kha te le thing pui siam thiam dek tuai ma chung chang ani mai
6: ti kha ni lo zia chun zam zel don nia
7: zia sam gam don mani mi chera tan zan sa thak deu
6: mi ngai da na boi ngai lo
2: lal lo ma chuan a pen ata a zak dek bok si ma se a lim hle thum nge mozat nu a chuan khotlang chuan ma son na le kong thar lo in hong chu an lo ma
5: la lo chun da so ni thengi mu chin phela shi ge
7: she nu nom ta ni chin sin
6: ui khatiam ni khotlai lu tu ka han in le li tu to lo ti min tiam lo
7: a lu mai su ma ting e a chan chu do na chan thil lu zo ka nei to ta ta
6: inge
7: a tam mai chien cha tak tak te min phat chan lo tu chung ko min thop tu le
6: nge
7: nak nang ma po ni mai thai sin
2: til en kim ma kal tuang do ne moti lai sing nun hian lo tin na hi ol sam tak a nei mai thai ani lo si aron thria tir le ta
5: lal lom lal lom phan mo takin lo kal thoi te
7: nge o ati khati min au vak vak
5: kan liu the da na so bike te so
2: ro pui wa non sur khan an lir thei da na chung aron ti chia an lir thei sil sa le an bung ro then khat aron ti balin a ti chia
7: oi ni lo so kan sa bon te kan khol te kan van ro te hu ve
5: voi hian customer ma thum lai aron kan do sin le sil sa ron na turin
7: in tin ge kan ti ta kan o ban poi tak
5: poi tak se da ni
7: thọ chân ni cái tầm chú mà thọ chân ni sớm bé ra lần hiếp lắm
5: thọ chân ni tin hiếp thì xoay về xe
6: lô mà dâu thần khu nghe in ổ mà
7: hết tầy hi
6: in nghe xem à
7: cần xung đồ này tuy nó liền là vết đó là nhỉ
5: in tiếng nghe gần tí ta không
6: hạ đâm tiểu u chỉ ai lâu phút u là ổng dìa ổng lâu nha xìu bà linh tất cả phát lão nghe à chung khi gần khu đô nha nha
2: feli chuan an dora mi sil polin avala
5: min lo chhi man ringot kan long le mai
7: feli nang song fel le mai vana van ti ko ang mai ini
6: ni la we jing tho ma jing mi kan ni ve mai chau ani tu te emong lo takin
5: chu ringot po chu la long ta chon van ti

0: nat lingani
1: feli lallo manet hian in zui tamtriu in kashia
2: in zui tamtia kani zui veni mei
1: anun hi athu tak ve tak takang mo
2: hei atum chau ve mek chu nia
1: nie tum chu tha mitin hian tumna tang hian kan tan ve kalom ma se nun hi tumna rengot hian akal liam pui theilo chu ni hi mo phurna lak kama len chua hi a hlu zo
2: nia pa ka shi thiam lo
1: mi pa chu tong kar ngot ni lo a thil dia hian a ding het tur ani chuta chuan mirin tlak ani theyang
3: feli chu a ngoi renga a pa thu cha chu angai tu a zui neu newa
0: lalo thil pakhat chu fiam thulo beng ka zot hi cheng e
4: nang hian mo thu takin mo
0: ka fiam thulo ka dia
4: le i ti cha lau reo
0: feli hi i du tak tak e
4: a du tak tak chon ka shia
0: ani chon fi fiaro
4: din nge ka fianga
0: trong ka fiam thu le ning tiem ka na mai ni lovin inun hel fiaro
4: ning din soira ka sha rei ne
0: thokrim la mo phuna langam la arin ngamin omro apa hen arin chan gam na tu chein ko sapokro
4: khaya wa har sa don ve
0: mang ina tu har sa rega lo awo sambyo tu om sian ni na
2: lên lồ mà kha xin đôn mi nhị tổ thì có lâu xẻ à
5: nhị lâu ăn ôi ông lâu lết tục
2: nã thục lấy cái cái thứ lồ
5: ít mũ để giúp phiền bùi ba nhá
2: nụi mấy mấy mà là anh khác tổng là biết chú gì co
5: lên lồ mà biết mình thà cái nhị cho anh thiết mà cái thằng tiền anh nhị chú
3: khốt lắm bởi lên lồ mà bị gì anh khác đang làm ta chú anh rong sẽ chân ta lé à
4: Buzui, biar lok je reme.
1: Reme, ini entah. Lok curo, lok curo.
4: Isiang a mana kecuan? Mita cetak kan cinti. Isiang.
1: Cucu, adik kop mai.
4: Soi tumcu. Kan nunhi tak kadu toa. Ketiang mi, ni rengka kadu toa lewan ni.
1: Apa cawe? Cucu yang lulu dey put veta. Ini cun.
4: Alam pun ek tak nih kadu toa. Katana chatur chok ni lau ifanu felitana chatur thengin chuan chu kamalam hun a chuan feli hi telve se ka du ni
3: rei lo ta chung chu pindan chung chu are tuka
1: tungka chuan a ola long ma se thurik chu hun hia a sil thri ani o
4: si thie me
1: kan pathian thu po in rin na po thil ti tel lo chuan thien hi athia chu wangin i thu soi kha i ti tak tak ani chuan thil ti in hanlan tir la inun in fin fiaro le
4: o bu sui ka ti nge yang eng ti chen po ngai ro se
0: inge chan chin ni da i ti nge cha che
4: o ta chok la ro
0: zuri wat po chulo tlekna lien ta kan ni chu a
2: i tum na shim shim ma wang po khan ka lom na tu kan ya
4: na ma wang ani chuan ni tin kan tum zela niang chu
3: zig ni thar ala win her chuak le ta ma se voin chu thil enga mo thla ka thang lam bom tlat tla te chu ai renga wa te po ai reng ma se thit lung ve ro adang lam to ani
2: tunge mo tunang hun ma lu tu ka ve fut fut le
4: nu ke ma
2: le lo i mu ma lo chua ka mi nge i la mu lo
4: ni lo e nun thar ka chan dong ka ti kha kum tam tak chu ma lo mu thil to na chang kha ka har to so ka ni
3: a o chu adam thlu ba ma se a thu tak le
2: vo in chu i va dang lam ve eng thil nge thlinga
4: i ma thlang lo chu chu ani ka boi na sok chu eng ma ti lo hian hun reng tak ka lo mang to a
2: chuan tu na nge
4: tu na chuan hun hian min ta pe se ka ti kha ke ro hun kha ta ka la ding rek sia
2: chong ka chuan su yo ol sam lo
4: ye ka sia lo chu vang tak chuan chong tam phak po ka tu to lo
2: ani chuan nge ti ta ka
4: lem te tein zoi mo pon phalam pan ka tu vo in la la hian ka chan don

0: bo ipen ani chuan engma tilawadin reng ai chuan a than om jok te ani chu
1: kanu kalau tule ni poin min be don san lo sha mang che
0: ka be don san ngai le niam che chu wang alom sing tin karon an khum chin che
1: ani chu ani mo
2: avoi khat na ta lallo ma chuan ani man ta tu ra bua sei ta ati lo thei lo wang ni lovin ama tu than na leo leo ani to zo
3: oi har he me mo
4: kipo mu mong ang jok ma lo
1: ani jon har ula na tan lo
3: i su tak le me mo
1: thu tak tak set
2: na chu an tan ta an che muang ma sa dewa ma se nu a chu an thok rip ta le
4: dinge ni vein chu na tho fa har ve chun chum dang ai na ha thak riu
1: a chan zu vein hi thu tak ta win kan tho ma sa ka ber ni wa ga ni
3: kan fiam thu kha tam zo shin kha ni a
1: na kan tho zo hu na an fiam thu don ye lo kan mu hu na
2: ni a lo tla sa le to a
4: zo lo kong u minit nga zo ka ha ka chi do ning ka shia
1: ti mai lo ve a do na kan to pa ni zun ki na kan to le kan zo chen pa lang
3: Ivan hab strict so ve it ho fu lo nge tho tak the ro bu si
1: strict tut wang lo ve ka ri lu ka pe cha so ka ni a
2: dar kar tam tak aliam nu chuan
5: ka bai chu ka le ti rai po in a moi zo ka lom le
3: ani te ya kha kha ka kut nu ni kha
5: na ni chen tum chu in thok tha le mai
2: in fak na ho te cho ani ma se la lo ma thin lung e ro an lung le
1: he hi chu tu chu she nu le mai a lo va lu em
0: wo in chu i va fiam thu lo ve ding i nuam sam lo mi
1: a ni lo ve ka chaw lu to ka fiam thu po ka ga i to man lo so ka ni
0: i chaw mo til thar ni chu wo in um che mi nge nu i
1: mi na tok chaw ve te nun thar ka chan do ka di ga
0: a ni chu ha dam deu khan lo chu pod ro
1: ani fel mi shi hian dang lam tak tak thei ri nge
0: thu chuan a thei lawang
1: ani ek din
0: swa lam siam an ban san hu na an dang lam chi
1: fim thu lawin
0: na ti nge
2: lal lo ma chuan felipita en rek chu chuan
1: ka ma hun ka ngai to cha hen ka lau chi na
0: deu thu ta che ek wang chuan mo
1: ka mi se hlu ya bok kha ka let liang ti hi
0: ani chuan le le na hun kha nang ma in siam to lo la
1: soi zo ol sam me le me
0: a ol sam lo ma se the ti ka shi chiang ni kha te te in an ti chin kha tem te te pon ma lam pan na kong ani chuan a cha fe ka nia kha thim pui in ro he chui tho chwa le le a ni hi
2: chu bi lai chuan kho chu po are thiap to a khuwa thim tana thim lung pa ni chu an thu du na
0: vô in chu i ngoi choi le mai i chao veo ni mo
1: ya thil ka lau ngai to a
0: chu chu i zia thar ni to chu
1: a i kiang a ka om chao hen ni chi
2: fel i chu an mok ti deuh hlek in a ina
0: nga ti nge
1: a than chu tu nge ka ni du tak tak ti min ngai to ti chin va ka nia
0: chuan tu nge ni du chu
1: irin na ti che tu ni lau mi pakhat
0: mi dang ini khera ngai le ni mi ni na ang ang kha ni chambe lo
1: ka she lo ma se mo ka ni na shim shim hi tun aya ma son a ai cha ni zo ka dua
0: zu zu ku ka cha khop mai
1: fe
0: ni nge
1: i zo lai di min ta lo ma la i zo di e ro ka kai ta ka sin
0: in de ze te
1: tak tak ka ma ka chuan tum engma nei lawin kamua ka har le topa tuna chuan kana te kama hun te chuan
0: chuan ni
1: nang ma hi ka ngai to chin te
0: itu soi te hi itu tak so tle mai
1: nia a than zo hey fiam thu a man du mia lo am chun ani wa ga nia
0: la lo
1: ma hun in nge chil don ka she lo ma se til pa ka de ro ka shia
0: enge zu zu
1: kama huna nang hi tel ve ani ti ka shia
0: ani chuan soi pungot su
1: soi ringot lawang
0: fin fiaro muang changin ni tinin
1: kan fin fia zelang
2: thuro pui tak tak soi ani lo trong kam bu chu aum hek lo thin lung tak atanga ma aina lo piang chuwa rinom na ai ngat ani zo
6: heta hian lo rang ani
3: ke ma ni ti ni lo
6: ani chuan tu ti ran nge a mai no mai lo shim chi
1: a ka po kan ti pal lu tuk ke ma ka lo siam cha ve kang
3: vagin mo kan tira poni leine
1: o mase kan ko ta omania kan mo phuna lo
4: amma om sai mo kan si nu atira na niang kan tira ni lo
1: o poilo kan ti ani lo pon ka kan mo phuna nia in rem la na omai chon ke ba kalo choi ma
2: are vang vanga bo ruak chu adam le ta
7: tlan chelovin ithu ti ma eding katlat ani mo
1: o masol ka tum ve ma Tak apa tu saya lah.
7: Cucu mipa ini nama sabar ani.
1: Feli kata dua fee ma, ahim nato rani pejuan yang bawa tiang.
7: Acha eh, hatihan kalzero, tisuan kerin naik laut suang.
2: Kuat daya, kacu bawa trip to, masih di lung cengkat ero, an lembeng rengsi. Arsi jatuar waya juan lalo male felicu antudu na.
0: Zanin zu bawra gawa tiang duan vedero van la amoy siya.
1: Nia, tumbo umang lawa heng rik. Tuan lam si minan tlok bau niya.
0: Ichong du dan lengya ni dang lam to ni hi.
1: Ni do nami ni lao boi. Katin lunga ka lao zeh breng chin tok daka kasoy cho gawa zau niya.
2: Van lam matlir vung vunga. Buang cang ini feli langju ahoy lea.
1: Fel, chef, mak tuan, tiang san tiang ini kalau enit, kalau kiri mei china, an moy nate, hadam nate agen tel tiga sih tiap kalau reng reng.
0: Ni le tu na ingtin ngai o.
1: Tu na tuan, kalung cetak maya aik tihen kalung ngai min jom pui ni bering kasiya, arsi tihen min kiri enten kasih china, kanun himo. Tin ingting nga kasoyang iti ka man don ti minzot yen ka shaberchin
0: ingting nga chanchin
1: imo ka thei to ko chuwe me ga ni ti te ka shira zon titil pakhat mi pakhat be dong lau tu le be le fan fan tu ramin fui tu ka ton thu ka shil bok
0: i va chong khum ta ve
1: ke nga ka chut le kami tlai cham chang chaw hian thum chi ding a share
0: ani chuan ka kya nga hian i chu chin de wa ngai ni chu
1: fim khur ro ka kal san phal lo palang che
2: an pa ni chuan zoi te in an nui thu na
1: fel kya nga ka om hian mo in kim mi a re ru i hian ka shi chi a ru ak phung phung ni loin hey tin nge ka so ya a muan om ka di
0: Kei po tu tiang tia tuka ni ibula o bie sa muan tha kati.
1: Kao ilaw tata kami.
0: Kuvel hi ang muang te uruya tog la velik te tur hiyan at zol ni hiyan kasha chin.
1: Kina, nang hi lao harsa le ni boin.
0: Ala harsa le ngay do na loom.
1: Harsa tang kon, kakiya nga om tat laka wanti.
0: Imalam, ipendre nga nga ipen jele ni chuan ka kasan mia lawang che ilo tuta ani pui ni kya nga kom rang do na lo
1: ni chuan an be zelang a son na tem phle ma se
2: di ali ama an na tlem te po kha alo tam chau ve zela
8: he hi misil sakle te
6: ke chu ko man monia misil sak bat te
4: an tam ma ma to ni
3: he thil hi long ma lo do thin chu Ma se tu ayam tam.
1: Ni ya ma se, tu nak cakap kan shit tiap mai, kan thori ma, kan ini siam rem tiap mai ni.
2: Bau ruang acang talem mai.
4: Kan silvek teh lah, kut kan ma mobil.
1: Ni lewe, ma ni tu nak kan ma mosok, kan habau le, kan loh ni mai, kai tua ru.
2: Avoi kan nata, lalu man ma suai feta.
1: Tiang tiangu. Nap khadze kan thokang o pen khadze lin mase man hol tuklovin lin nom takeng an titurani o
3: sumdo ho sa iang ta le mai
1: lo soi sek su min ti lao zo kan ye
2: na tho ha kara po hun lu le tlem te ro ala um renga
0: nimin chui lo kal mya lo wa min ngai vak lo ni mo
1: ngai ngai tuk zo
0: nge thim pui hi ngai zo
1: shelo siam doi ka ngai zo kin ka shega
0: I chong kam te zu in ti thiam e I lo um don tlat
1: mi pakat chau la alo um ka thiam
0: tue zu zu
1: nang ma
0: ngating e ke care
1: chan chu I bula ka om hian do chhoi bo mi tak anga lan ka ngai ve lo wa
0: ani chuan nan tung to su
1: kan tung to la wa
2: thing pui no dom pa chuan feli chu a en renga
1: lo in tong ma de wil o mana han ka tang lam to tu ra nia ko ngai lo om de ni
0: ni lo we in pe hu na chau I tang lam ni kha
1: ni mai thai ni ma se ang wa hian chan le wang pe cha em a
2: eng kim ba kal tuang do ne modi lain har sat na dam alo thleng le ta
4: kan khol hi chi ni manung the mi alo
3: inge
1: komo fa mak ve on dam le chin te
4: a the mi alo
2: customer te an phun tran ta
4: inge thinga
3: ai customer kan chan sak don ni kan van ne na kal tuang sin le
1: e lo lu ngai su kan siam chi dang e
3: eng tin
1: mong chang in zoi zoi kan siam ang e
3: mong chang man po kan lo customer an tam sian phun pe bok si
1: ji ai lo win ji ai lo win man mo zo kan siam thei lo zo kong
2: group na le pe don na kara po ji ai lo win a ding ne tlat to ani chu mi za chuan ni har sa le ha thak tak a man zo nu win
0: vo in lam te customer in nga mo
1: Oh, vain chu kan khol an wara duang pawh ani shal chhe lo
0: afa zia lo ve in boy don ani chu
1: customer lung oi lo an dual box si mo
0: iri ru va han ha le don e me
1: ha lo ve pula ka oma adam song song ve fel til cha deu pek dol chaka nei sin ma se don ani chuan
0: til cha tak ka du le ne ing ma min pek pawh ngai lo
1: nghe cặp bé gặng chứ ô thính bụi tuy đeo mình lùng sắc dễ xìa
0: thầm mùa ná rin ôm nè lệ mi cặp bụi là ôm tắt thầy tu tù ra nhỉ mấy
1: nhỉ chân nghe nạ có ôm tắt thầy nhỉ mấy lâu mi phong kìm gần nhỉ lâu á cặp chắc rin lâu mấy thầy mà sẽ cặp cặp sẵn lâu chứ
9: Cần ngại thạc tạc hạ trả lại thì hoàng hù nà in thạc hình nà thì thúc huy măng à lalen pui ale achiante chanma riwe sami te lamchan ni in akashvani aizol station a changa puan chu ani hehi akashvani aizol ani dariat le achan ve ani athuna chuan sports scandal i changa lak chon ilongai thang u

Hei hi akash vani ai zolani dar kwali achan ve ani a zantiang lung len hun kan no theng le ta tunchum huna hian marina van shat pui var te zai kan ngai thadon ani kan ngai thak ma sak beratan nem ten ka choi nang che ti hla kan ngai thanga kan puan tak ang khan marina van shat pui var te in aron sang

0: Ole tuna hianin government si ha college a kan lo mati chuanin ka bula hian palian em em mai dinga a ming te aveng te min soi sanghal don ni si baile
1: si baile ka ming hi vanal ming mo ya ania si ha tla tanga ron kal kani chuan tuna hian fourth semester department of education government si ha college a ka kalani
0: ani chuanin ming mo ya anti chenge moi moi anti che
1: mi ga anti ka chen de hian
0: ani zam minga ti veng halang o minga ani chuanin education department inia anuami ti min zirla hi ti ta dai tang
1: o kan zirla hi nuama chun a interest nge mani a em purna ang chi de kan leya education kan khoi ta chun neu neu mon ti thin hi ke ni chun nom takin kan kal pui
0: ani chuan education ila boka azau ascope azau chaboka ani chuan zirna lam teaching line te hi tui de em ti dai tang o
1: teaching line nampang hi ka tuira ma se ki ma ka character nen nen mil lo dewa ha chang chu ki ma hi ka temper hi and lo ka tiang ka ni wang han je tin na lama hen ka chia
0: e I chalu tu kang chung chu na ki na I lo puiting ze la nga I control the ingaring a iti cha po ingaring ani ti chuan in kanin kom top nan I ha du zo min than sak ta che
1: CFL min khan ta lo mi tui ti kha ka thlang ani
0: e khala ke pon ka dur tu ka lom than than om nge in ka ring buka chon nga chator du te in e tenen min soi subject ta che
1: ka thien te ho tan
0: o
1: chan te ho tan ka ka ron college khal pui ho tan ka ron thlang ani
0: o ole ole kan lom lu tu ke I hun lu tak min pe a chatakin izela ti zel tu in du sang na kan hlan na che

0: tuna hianin government siya ha college mizo department room lama kan umle a chuanin kabula hianin me se chelo e me mai dinga ama sa in ming te aveng te a semester le a department te min sui sak dona ni
1: ka ming chu len lom sia mi na chan siam te min chi china tuna hian government se ha college siya ha fifth semester mizo department si rai kan
0: Suanin i siamte monti chinseka o ni suanin siamte ti vengal mayang o siamte ani suanin in zila hi no miti em ituem
1: anuam ka cha chan ji ji tu ten pil bok
0: suanin in class exam ye ni shim shim mi she them
1: at sha te lawa i kum zila klo la ya chil dang ti ang khan ong ve ne ne je
0: ani suanin zil zum zel te tu mem
1: o te zan em e zum le ka tu
0: acha khop mai me izom nan du sana kan hlat ma thot se a chuanin hun tom nan in ihadu zong tak all india radio izo timin han sang be che
1: run moi hinar ka cha i wal zo te pho anya chan vanessa la wat sak hinar ka che
0: ni e ba zo te pe su kan hlap wa thia ma chuanin alang sar pol ni lom tro ti chuanin i than chan le nga cha tur du nei timin se sak hal bok la
1: alai hi anal ka cha chan khacham thui jimeira school kan kal pui chin te ha jong jong tan khang
0: e acha ko me e chan te school ka pui chin jong jong tapa nga thang e be chiang o wo india jam te na hun chatak min pe ati chuanin ma akal zel na tura do sang na sang ber kan han bogani
1: kalome

0: chuanin hei tuna kan kal zela ka pulai hianin hei nula ading a mel chhe em em mai leng hala ama sain a ming te a veng te a semester te eng department nge ani ti te min sui sak bok don ani
1: o kam hi chu maria ke si dun hyang ania chanin tuna lo council venga si ha kan no ma chanin 6 semester ania chami zo department jeremy
0: Maria anti chin setro Maria ani chuanin 6 semester lairon ni to ta in your like a hari tm
1: o a har ge top masen no
0: ti chuanin in your like in subject nge hari ti ban means min shil ngal them
1: o and then core subject ni te tak ma hian chanin edu hi har ge ti ber education ni har ge ti
0: ti chuanin I late po ingai thak chin karinga lungleng mi tak hini po karinga mi zo department ni dana po poim lamte thapwa te ilauti ve chinem
1: all ilau thapwa hi chu ka te wang ngai lo
0: chwalani chwalin tu na hand all india radio ten la than hun kan mana hianin I sa du zong tak min than sakla ti in
1: o ilau da dui ka ngai za chin te khan na ka te a chu mi chu ka lo thlangang
0: e ke po mi zo me sia ka du zo takani bo ka min than sak nge po ka ringa chuwang chwanin anga thatura I du te I than sak zong zong te I than chan nen mi sui sak ngal la te ro
1: o chan chan dia chan mi nal ka te a chan da du phenas thiam ka te tob bo ka chani ka chan te lo ngai thla ka tan ani me chan he la nal lo ti ve zong zong tan
0: I hulu tak min pe a ikal jene tura do sanga sa amer kan lanat se

0: 阿咪就系自卑咧。
1: 阿自卑咧，阿隔边组阿律师姐啦，你啊，佢依要试下，为什么将阿老哥跟你阿 first semester 就来跟你咩都难听。
0: 所以你能嘛喺 first semester 就来你 department 卡？
1: 啊，个 department 系 history department。
0: Ani zuanin history department lama ni buka kumte po hesha thevia turangai taila tilui te po sha te mai thei ni nakina hang te po ha gan lein zot mai thei ni tero te zuanin nangma hi lungleng mi te lo ni vereng em
1: o akhasu kan ma ni hun na zir o kan ton dan zir ni mai
0: te zuanin all india radio ten program kan mang me ka i la du zong tak ha min han chan sang ve de che
1: a sai ra ba mel tra ti kha
0: than chan aw ngein ka reng buka i than chan le ngai tha tura du inei te khamen sri chakhal bokla
1: than chan ti a zoni mm phazu om chung lo ma chan dal ka ti ve wang shim shim he ne ma se he ngai tha tura ka du su a new say ha ka chen de ho zong zong le ko lai sa kan su den pui zong zong da tan ka than sa ne
0: ni chan ti ching lai ni tu ni mo te ro chan in je ti tu chatang ni tur po in imalam hona du sak na kan han che a ke ni all india radio aizo te chan vo in ya kan program in lo tel puya kan lom le ne
1: Can you poke and loam?

0: tuna hai ning ga men si ha college chang ni ni a chwa ning ga bula hai nulam ya che me mai ding a mel thang reng bok si alak bia po in ka ring ni ti chwa ni a ming te ha department te a semester te min so I sak le don ni
1: ke ma he orange is rebecca kanya fifth semester kanya chwa ni mizo department
0: chuan in mizo department ho hi in ti cha thei riau mai a I la te hi po bia ngai mizo department ha chen lung leng thei ang reng si a
1: ai lo phwa lang do
0: ila phangai po ka ringa chuan in thon thu lam te hi chairna sa vm
1: o charve charve ang ren
0: acha khop mai te chuan in all india radio aizola chaina ni a vini ate program in man pui kan lom tak zaka chu mi rwaza ila du song tak min han san sak ve ngal te che
1: kar la te kha
0: o kar
1: lal ming tha pho
0: a la hi in sha tha thei lom khop mai a ke ai ai hen in sha tha in ka sha ti chuan in du chan khaw nge in ka ringa nga cha tura du te in nen min sei sak ngal bokla
1: o mizo department big tan ka chan saka chuan in ke ni hi e fifth semester te han in sixth semester kan re lo te kan lo zir nga kan chuak le nga mai do na chuan in e mundang danga te khan kan lo manga kami hona en lo kan lung len a ka se jalo ka se jalo
0: chuan in lung len na te alola o manga nikina in han kal bo huna chuan te ro kang huna po in sharing nan te po an man nge po ringa chuan in vein ya I hulun lo tak min pe a kan lom tak se ta kin bi e pastor po in do sang na kan lana che o
1: kalame

0: Oh, tuna hianing government siya ha college ako. Meka education department lama an zirtir tu an professor interview kan ne puilo ka nga ditsuanin masain si Baile. Tuna hianin eng department na department of naming te tsuanin iming le iveng minhan si tse.
1: I kaming tu Michelle Zotan Pari assistant professor kanya I ka department hi education niya tsuan new siya ha west tua kan ko samme.
0: Suanin ho inia i hon lutak min te a ka lom hle maya e ta hen i hona re to em
1: ka tho ne hi kum sang ni som panga khan ete chin chong te college tangin ka chawa chuan vu in ni thleng he ni veta ni chu
0: are ve tho kha to vyaw ni chutero te chuanin in college chung sang hi toite in zot lokila in college in tamem to na hian in staff te in tamem pi le student te in tamem pi kha i shat ang ang min han shit te che
1: student hi achia hi kasoi mei theilawa zathum bor hi kan ni mei karinga chuan zirtir tu hi a nghet te nghet lo te kan om nuala kan wa yam som ni le paruk nge chang cha lawa chung vel chu kan thok me ka ni
0: chuan in all india radio ten tu na hian in college program kan law mang me ka ni a kan in kom na ti to nan in i la du zong tak kha min han chak sak veng hal te che
1: i zir sang zel nam te la lwa lo run ti ka kan thang veng e
0: than than lengai sa tora do inei ta kha top na toy te in min sai sa khal bokla
1: a than than han ti khan he lai nal ka ti ve shim shim a a thu mei ba ka he a la thu te mo a thuk te hi nal ka ti a chuan than than tora than than tor ho chu lo ngai tha tor zong zong ka chian te mun sang sanga om te kan student te le he ka tho pui te ho te ta nya ni mei se la o ka lo me
0: o le ke po i hu lu tak me te akan lo lu tu ke
1: o ka lo me

0: oleh tuna hianin government siha college ako mega tisuanin IQS lam an coordinator bula ka dinga tisuanin ama in introduction min lope ve shim shim nga aming te aving te ani na te po ama in ministry sakle shim shim donani ama ta in sibaile
1: o sibai ule
0: I kong ayin iming te event te college ay nato mek te kamin hansay sakle shim shim la
1: Oh, Dr. Sirim Rat kimi kani a ti chuan aizola chuanin zotla aizola kan ama maseta han se ha hian college ve ngai hian kan ama ni chuan tuna hian assistant professor kani a history department la HOD kani boka ti chuan IQC a hian coordinator kani boka ni
0: ya chakop mai history department lenga lola ron je se pokan sak don ni ti chuan in bo in ya te hun lutak min pe a zona top na lamatanin in adu zok tamin han chan sakla chan i than chan pokhamin se sanghal bokla taro
1: Oh, van lai sai lau la kha ka lau thang chu zoram chang fang phun ti kha o kan kan vai tan chalai te zong zong tan po o lau thang ve nge o kha ka
0: o le vo in ye hun lo tak min te a kan lo lo tu ke